0: Mostly obi biara obeso seed a ye bom pa ya mane bia no bun se fadodo na mpa na ye bone ye nsem a omo fom ehom pa na ye bo em da bia ye shows omo so seed ni wie na ye bom pa ya dodo na fresofo mpa obo ye de ti se ma bra boy na wo ready kire me yo dia me fom na na wo ka kire me no dia me fom a hom pa ye na obo ye no me ja course me nyana de bia de bia ene ma ka cho se ene ne kina bia de ya biem de se that Friday biem no wa de opese wura de kina so ko okode ma o ye wa juma na me 0598530994 0598530994 wa de opese wura de kina so de ko ma o no obetimi ya sende kasewra de minyan kop
1: ewra de minyan kop
0: enana twi menim sewo ye nyame a
1: nisu ye nyame a
0: odi aho odin ne chumi
1: odi aho odin chumi
0: ekwojewoma
1: enana twi
0: onipa biara
1: menti
0: wonna menim guase nti
1: wontimina
0: mifamu bunti
1: wontimina
0: na ohwese mewu
2: Rabada, Jesus Christ.
0: Power. Power. Lord, what is that? First Kings 21:9. Abraham TB and their friend Naboth. Ne papa jare bo betru. Na bo betru ne da Ahab ahim fiechi.
3: Yes.
0: Abraham TB me ne ni. As Israel mun so hom. Akoda bi odi bo ne ni die man nja.
3: Yes.
0: Any son or Anna ne papa ne papa japa de omfa ni agro.
3: Yes.
0: Empty abrante make sure say ne papa bo be true no. Obe maintain bo be true na na ye fe ampa sompa ever. Wa here ko hunu ya wa se me perform me.
3: Wa show ni bre.
0: Ano se da bi se me toma wa na me de mammu me papa mamfa ni dia ma me papa. Obe dru fi a ba ba ifu bi to a friend Jessica. Aso wa hene meji amon
3: meji amon
0: o onu abrante ni kura na de no baba sia de sense ni bo se meji amon o kai ko eni mu a pampa
3: oje
0: o kum abrante ye no eji bo betru ni mane kunu ha udi agro wa wadi na o tin obi kun waje obi di yale beto so waje obi be bo damage Obidi bwane beto swaji. Eh? Office na position na wo office wono. Obibi kunwa obibi di suru ku beto swo ama hu se se won timi nya djuma no ti. Yenyu ntira fi. Office wo ni efira ba na wa djuma.
3: Oh.
0: Ba nya suru ku tifi na won sa no na nyina chi chi ti dem ade na obaye. Kase urate.
3: Urate.
0: Ni pa boni biara
3: ni biara
0: wo hunu ne pa wo me
3: wo hunu ni pa wo me
0: na opeso de yade age
3: na opeso de yade
0: wode ninguase age
3: wode ninguase
0: wode mreye age
3: wode mreye
0: wode owu age firi mesa
3: owu firi mesa
0: ewo yesu te
3: ewo yesu
0: de bie ma no pompa
3: ya no pompa ya
0: na na twin
3: na na twin
0: nyame ho oten
3: urate ho
0: nyame ja
3: nyame ja
0: enka na hye
3: enka
0: le mre brana se
3: brana
0: ne trimo po
3: ne trimo po
0: ene ne susu ye
3: ene ne susu ye
0: mun fam na so
3: mun fam na so
0: ewo yesu te
3: ewo yesu
0: bie ma no pompa
4: paranos ya raja ta ta da baraba da ya da Lika para baba
0: baba
4: baba baba baba baba baba
0: baba baba baba
4: baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba